0: nga na ca di ca ne ba lalaf andi yoon feebar ba farwuril feebar afala akunu abdan shakura ji yonente bi waxoon alayhi salatu wasalam shakurin nag mooy koo xam ne kii surir la woon ak junni ak su fore ak junni ñooyam kepp ci moom bu réerlee 1 million ak bu foree 2 million moo yem ci moom loolu mooy shakur maanaam du nekk koo xam ne kii day am dig ba nit ñi yëg ko bu ñàkkee mu mer ba nit ñi yëg ko loolu yomb na lool waaye réer la ba noppi kenn yëgul ni réer na nga ñàkk ba noppi kenn yëgul ni ñàkk nga loolu mooy shakur foofu la ayuba tolloon ni'mal abdu innahu sabira innahu sabir mooy ayub kon sabbaar ak shakur tabarkàlla mooy muñ te sa nuñu kaay doo ko jéem a jeexal mukk ndax itam loo muñ rek day xëy rek naan waawaaw lii la fi woon li kulli sabbaarin shakur nee na daal ku mel ñaari melo yu yaay nga xam ne danga mën a waaroo ci nii bato di doxe ci kaw géej te itam du diib ci bëlba xanaa nekk ca kaw rek mu ne kon su ko neexoon mu daa di dalal ngelaw li ak yi aju ci ngelaw yépp ni ma ko junje léegi aw wala boog su ko neexoon yuubiquhunna mu rey leen ñoom ña ca bato yi yépp bi ma kasaboo ca lañ fàggu ci ak jubadi bi maqtarafu min jaraim yàlla ne na su ko neexoon ku war ak bato def ca loo xam ne lu yàlla tere la fa ngay faatoo aw yoo joxuhun ne bi maa kasabu maanaam xoolal nekk ci biir bato mu nekk ci ndox ngelaw di ko dawal ñu xellil la ngay naan lu yàlla araamal ko ko naan yàlla nee na su ko neexoon foofu nga buuxee kaas bi lay waxe bato bi wannal ma kii mu def la nan defoon xaaruna wala suuf def la nan defoon xaaruna wala nga yëg avion mu ne ci kaw jaww ji nekkoo asamaan laaloo suuf sori nga suuf ay kilomètre nga ne ci ngelaw li dong nag yàlla moom ngelaw li moom la nga ne ci biir avion bi mu may la pexe mu tax nga defar ko ay ngelaw di ko puus bu mu jóg ba ci kaw ne ci kaw ngelaw li nga topp nag ñu xelel la ngay naan lu xaram yàlla mu ne su ko neexoon waay foofee ba wàcc aw yow bi xoofu ne bi maa kasagoo ne ko noonu boo waree ci oto tey yaa ngi ci kaw ñeenti pomme yoo xam ne bu ci ne ngelaw la def ngay dawal ba ci àll ba mu ne su ko neexoon doo àgg aw yóbbu ko ni bi maa kasabu kon pomme yi mooy peer ca yoon wa wala benn toj ca tabarkàlla la ca xew mën caa xew yëpp looloo tax suñu borom nee na su ko neexoon kooku du àgg fa mu jëm waaw wa yaafu an kathiir wa yaafu an kathiir nee na it kat maa ngi leen di baal yu bari maa ngi leen di baal yu bari yàlla nee na cëy li ma leen di baal yim ñuy baal yàlla nañu baal te sàmm ñu sutura waaye lim ñuy baal wa yaafu an kathiir yàlla su ko neexoon fii day def bakkaar noonu ku bakkaar rek génn àdduna noonu mënoon na ko def ku bakkaar rek génn àdduna da ngay gis picc yi nee nañu ku juluur suba rek génn àdduna na ko noonu janax yeeg kaña yeeg sikóor yeeg bàyyi mu yooyu yépp ku ci juluur rek génn àdduna suñu borom it bu ko neexoon noonu lay mooñu nit nga xam ne su ko topp rek génn àdduna su ko yàlla defoo noonu sàllaaw ñëpp a koy topp waaw kon ñëpp a koy topp su fekkoon ne njëriñ yi fii ñëw dañuy ñëw gonu bu jigéen gu muurul ñu lekk sa kawar kon ñëpp ay muuru waaye nag tabarkàlla yàlla mënoon na it képp ko koor gi ñu wooroo mu boole laag ay teeñ yoo xam ne du ngeen taggu mukk ndax ay dongoom lañ ñu ko déggal ay jaamam lañ ñu ko déggal moom tabaraka taala moo tax wa yaafu an kathiir sàllaaw li ñuy def day muy nekk jeexantal ci ñun yàlla nee na cëyli ma leen di baal wa yaafu an kathiir tabarakàlla suratu shura aya fanweer ak ñeent wa yaalama yàlla xam alladina ña nga xam ne yujaadiluuna fi ayatina mu ne ñi nga xam ne dañuy werante ci sun aay yi te amuñ ci benn xam-xam nekk ci aay yàlla yi di wérante na nangam du nonu nangam ni la téma ci ben xam xam yalla mu ne suma len di japp ma lahum duñu am min mahisin ci ben rawukay la malja lahum wala mahrab min azabillah yalla bëgg na kuy wax ci dinam jere nga am ci xam xam ndax lenn lu nekk da fay aaji wa xam xam tabarakallah ki xam xamu économique la nañ ko ca bayyi ki xam xamam walu politique la nañ ko ca bayyi ki xam xamam walu science la ki xam xamam kenn ku ne xam xam ba nga am ñu bayyi la ci waye nak bu ñëwé ci l'islam da nga gis dañuy bayyi ñepp kenn ku ne sañ ca wax dedit lu lool ñu ca l'islam ñu ñu islam ñu lañuy laaj la na ci l'islam waye ko xamni jang lo l'islam wala sori wo ca wala jeju wo ca sa jang wepp ñu ngi ci leneen kenn waru la laaj ci l'islam kenn waru la ca jox ben kaddu waru la ca yëkëti yow dang ko wara jang yalla ne na wa ya'lamu alladhina yujadiluna fi ayatina ma lahum min ma'is yalla ngi xamal ñi nga xamne dañuy warante ci ay ayam dañuy warante ci ay ab terem dañuy warante ci li won na yalla kenn la ñu ne bu len di jappé ma lahum min ma'is duñu am ben raw way te li fi won na yalla kenn la dafa bari li le wër lepp dalay won ni allah wahid kon nak fama utitum min shay yalla neena lima len di jox ba tax ngeen di ñeme songu sama ay fama utitum min shay lima len di jox ci xam xam ba tax ngeen di pank di songu sama ay fama utitum min shay lima len di jox ak lu mëna don ci aduna ba tax ngeen ñeme tok ñu ne yalla neena nga ne way nak yalla neena nga ne me mu ne lepp lo mën di am fa mata'ul hayati dunya yubul aduna dongla kon yor ta tax nga yekut sa peur yunus bi alayhi salatu wassalam ci suratu wal alaq yalla tel na ko ci yelol bam ne ko iqra bismi rabbika alladhi khalaq ba wax ko allama al insana ma lam ya'lam may ko fet ba fet ga jexé bam delse mu ne ko innal insana layatqa arrawstaqam len rek la bëgg nga xam ko té boko xamé da nga bax li ci aduna moy nit da gaaw yeek bopam bis bo yegé nit da gaaw yeek bopam ba yow bo na ra yeek sa bop rek daldi wacc sa bop rek lo bëgg ci aduna dang ko am lo bëgg ci alakhirah am ko yépp la fi yëm rek yunus bi alayhi salam daldi jël lool motax bamu jakarlo waji fëgg dënam liko man may diw may doomi diw ci xet sangam la bokk ni la toll diko wax di wax ba son daal ni joxon yunitam nek nako yow yaay kan yunitam nako man may doomu soxna si nga xamne da ñak barke bay lek yappo wow di dundé kéccax mana man may doomu mère bi doon dundé kéccax ci koñ bi allahu akbar yalla nako bis naka tay bu la neex nga titeru te do ci am ben bakkar kon fama utitu min shay yalla mo luma la meuna jox ba tax ngay yekati mbag di songu sama diine ji di songu sama nit ñi fama ta'ala hayati dunya yublu aduna dong la wa ma 'inda llahi khairun la fa yalla mo gën fuf wa abqaati mo gëna dess la fa yalla khairun wa abqa ñaar la fa yalla gëne li fi ñun la fa yalla khairun la fa yalla abqa la fa yalla mo gën la fa yalla mo gëna dess manam li fi ñu ngay jeex te la fa yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq gis nga benn deureum fi ci aduna ci da fay jeex 2 milliards 15 40 milliards ci aduna ci yanfadu day jeex lu bari bari ndax ñun li ñuy am ci xaaliss dañ koy manœuvre de ci ay chiffres wa ma inda llahi la fa yalla dañ ko munte multiplier ci ay chiffres motax du jeex la fa yalla du jeex ci lif ñun day jeex xolal tay ben nit ngi ni daf lay may 40000 yalla may la ben aya aya bobu du jeex mukk te 40000 waji di ngeen am wer waaw ma indakum yanfadu wa ma inda llahi baq motax bo ñewé aduna li la fi yalla may nga andi ko fi boy dem yobuko waye lin la fi may boy dem bayiko fi waaw li la fi yalla may boy dem yobbu waye li nga fi li la fi nit ñi may boy dem ba fi sa yere yek sa armoal beek sa baye beek sa raje beek sa yoy yep boy dem bayi len fi say way don ko li la fi yalla may nak mom boy dem yobbu te moy ragal yalla dem la fi may iman gim la fi may taqwa gim la fi may njambar gim la fi may ak wiire meniko yoy uma indillahi khairun wa abqa la fa yalla mo gën te mo gëna dess te moy gëna yag am ci suratu shura aya fanwer ak jurom ben ñan ñoy am la fa yalla ñan ñoy am la fa yalla nga xamni khairun wa abqa mune lolu ñoñu jar na ñoo laaj ñoñu ñoy al firqatu al muslima ñoo ñoy xadi nangul yalla te nara am ngeureumam ëlëk ci aduna sunu genné aduna fekk yalla am ngeureumam yalla melal len ci ay jikko yo xamne xawna limu mune wama indillahi khairun wa abqa bëgg la limal nak al firqatu al muslima te moy xéeb bi nga xamne ñoom ñoy sowe ku sowe ñu sowe ku sowe wut ñu sowe ci katanu suñu borom tabaaraku wa ta'ala nga ne ko ñoo ñi de jarna wax seeni melo ñu jëm ci aroy jëm melni ñoom mu la waaw kon nak jëral sa bindu kay mba nga bang sa baram lil ladzina amanu moy ñi gëm lol moy seen melo wu ñëk dañuy gëm dañuy gëm yalla gëm alquran gëm melo yalla yi gëm ay turam gëm ne mo yonni yonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñu wajal dé tabarakallah wajal dékki yewar seeni jikko lol moy seen melo wu ñëk lil ladzina amanu ñel na ñi nga xamne ñoo gëm wa ñaaral ba ci seen melo ala rabbihim yatawakkalun ci seen borom lañuy wéru moy seen ñaaral mero buñu wéru ci leneen mba ci keneen ku dul yalla ci yalla lañuy wéru na xam nañu ne moy seen borom at tawakkul wa ala rabbihim yatawakkalun dañuy wakkilu ci yalla waye bala ngay wakkilu ci yalla moy bi nga defé yi la yalla sant yépp non lañuy wakkirlo waye do ñew rek ne man di wakkul na ci yalla baye na ko sama dundu gi non kenn duko def ci wakkilu at tawakkul bokku tak at tawakkul tawakkul moy yaccaral tawakkul moy wëru ci yalla yoonte bi jangalon nako ben way sallallahu alaihi wasallam mu ñew mu ne ko fo joge masalan bu don fi rek mu ne ko fo joge mu ne ties mu ne ko bi ngay ñew da nga doxam mu ne ko dedet dama war dele mu ne ko ana gelem nga mu ne ko dama ko denk yalla mi ci all bi yoonte ne ko demal nga jël gelem bi nga yew ko ci garab gi door ko denk yalla fofu jangal nako lu reuy ndax gilem gi nga yor Dakar denk ko yalla gilem nga dem ba Tamba batay yalla nga koy xolal bo fi amon fan wer jundi balan ko denk yalla dang koy def ci sa sac dugal ci poset dugal fat bi ci bir sac bi nab sac bu deugar ba nga bokko ko door ko denk yalla waye boko tege ci marché bi ni yalla la ko denk ben waye bu sant ndaw man na fa jaar jël ko def ko ci posam batay yalla mo ming la koy xolal ndax yalla mo la mom yow borom xaliss bi mom waji jël xaliss bi tey beug na lum ko jox bam dundé ko xayna sax boko ko ne ko sacc ko waye nak waji ñew na ko dem bang legi nak yobbu ko fum ko man di jaay rek yalla mom ming lay xolal ba legi nak yalla lim dul def kay moy nan la jël nako ak nan ko tek fi yefi jamur lol nak yalla mom wessu nako subhanahu wa ta'ala wa ala rabbihim yatawakkalun kon kuy wakirlu da ngay def li nga war def lepp door di wakirlu ci yalla suratu shura ay fanwer ak juram ben wa sen ñettel melo alladheena ñoy ñi nga xamne yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi yajtanibuna kaba'iral ism dañuy moytu bakari magi lu melni ray nit as-sab'ul mubiqat lu melni ray nit
1: lu melni bokalé lu melni lor sa ñaari wayjur ci bakkar yu magi la bok mom lañ ci di ay kaba'ir bakkar dañu am sagha'ir ak kaba'ir sagha'ir moy bakkar yu ndaw yi bo ci defé ben ñaar mu farri ndax bakkar bu ndaw plus bakkar bu ndaw légui tay mu nek bakkar bu mag waaw ndax li gëna tuuti ci li ñu jëfëndiko fi ci xaaliss moy 15 wala bok ab dërëm waye li muy tuuti bu la sénégal yépp joxoon ku nit dërëmum da ngay daldi am xaaliss bokku ci ñëpp xaaliss bu la ku ne téggi woon ab dërëm joxlo ko waxuma la nak bu la ku ne joxoon aw 100 wala 50 ak yoy waye gis nga bakkar ñun la bo fi défé bakkar def benen yow legui reñ ngay bakkar xaat motax bu ñuy moytu bakkar yépp rek lañuy moytu ndax dafa gox ci fasan ba daf ta nan ba bir ba fess su rewuñu yépp ay ray e jitani bu ne kabar al ismi wal fawahish ñuy sori njombuteef ibn abbas mu ne az zina njombuteef moy lu nit di jomba def nga xamne bu ñewal nan waaw li noko defé wali mis koy defé yoy moy li ñu tuddé ay njombuteef wala zina yatribuna kaba'ir ismi wal fawahish wa idha ma qadibu hum yaghfirun moy sen ñentel melo wa idha ma qadibu hum yaghfirun sa bo xamné né mer nañ djegalé waaw sa bo xamné né mer nañ djegalé waaw ndax mer dafa djegé borom teyit shaytan day xam bu ko mer man ko duggal ci yum bëggu ta dugg man ko jaaralé fu bëggu ta jaar man ko soppi man ko walbati motax so méré ba nopi taxaw djegalé yow ci jambaari nga bok asawi mu ne li day moy makarimul akhlaq التجاوز والحلم عند حصول الغضب تبارك الله امام الشافعي من من استغضب ولم يغضب فهو حمار من كن مرلو تمرو مبامغا شاعر بني وحلم الفتى في غير موضعه جهل لا بير تفوخن في دفن الله فن ورا الله بير اك نوفلا كون mune suta ñak mer waye dekk mer baxul waye so mere it nga jéggalé yoonte bi néna laysa sadid bi sur'a inma sadidu man yamliku nafsahu 'inda al-khadab néna mer du jambar du ub lamb ji waye jambar moy so mere nga mëna tiir sa bop

alhamdulillah rabbil alamin suñu borom ne jikko yi nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakirlu ci mom ñettel ba moy dañuy moytu kaba'ir yi bi moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura aya fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu wallazina istajabu li rabbihim mo ñi nga xamné ba leen seen borom woxé dañ ko wujj ba leen yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil ansar da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mu ngok tafsir al-baydawi jukki ñaarel khatum temer ak juroom ñaar fuk ak juroom mané ci ñom la wacc ñom lansari té moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko té lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera walu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote té fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla lay wote té fa shaytané wote kat da ngay pass da ngay deug bi pass rang ñak fecc son yépp da na ci nek fa yalla lay wote da ngay ñew tok wantale di la upp nga nopplu deug fa lo xamné day dundal sa ruh ak yi demé nek yoy waye yalla néna ñi nga xamné ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax ba ñu wuy sen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu du wasallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara banasi fa waylun li muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waaw wa aqamu salati kon nak lan moy iqamatu salati moy def ko sharti ya mat teggin ya mat nga samonté ak mom te def ko ci waxtu ndax wa aqamu salati aka jefe genn waye ngi ni dina julli waye julli gi tereguko li yalla lay tere kon mom amna karkasu auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties mun ta war auto ba ndax la ca manke manam julli gule mun ta yubbu fa yalla lay santane munu la toxale fi yalla lay tere mo karkasu auto rek ñoyam té bu karkasu auto amon njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dëwul buñ ko ci doowul mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage yi mécanicien yi garage yi tolier yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñu ñeppay am auto waye li nga dem fenn fo xamne fi fanwer auto ñattang fa taxaw yo xamne 1976 ba legi fañ taxaw ñanga fa taxaw julli ibnu lamel ki julle nekk karkas du ko meuna yobbu fa yalla lay diglé du ko meuna toxale fa yalla lay téré ndax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar jigeen ngi ni di julli jo xamne bu selmalé rek tambulé jëw tabarkalla gi jow ba dal wala mi ngi ni di julli mo fi dakk julli waye nak ak manu xulo waaw
wala mi ngi ni mo fi dakk julli waye koñ bi dal luñ tek rek mo ko pukess ga waw wala mi ngi ni ak mëna julli waye du sollu ag ci ooma mukk sala fu muy liggéey ak sir lay yob bu julli jotté mu woddo ko julli suna pelé mar ci sanni sir ba dal déssé na melon gis nga julli gogou moko am carcasse auto bëgg dem ci yes yene yeb rek fokk nga dem garage pass wa aqamu salata nak su julli gi baxé nak benn ngay def rek tawarkal duto defati luñuy téré wa aqamu salata lolo tax ñooñu bok ci al firqatu al muslima ak jafé ba demé ci barabu julli ka yépp sa bu nit jullé ñu selmal am dal yu reer rek xamal ni amna ko fa ñew ko xamné ki bok ci wa aqamu salata waye wal musalluna ci la bok seen benen melongo benen melay wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ koy diiso yatashawaruna fil umuri wala ya'jaluna wala yubrimuna amran min muhimmati ad-dunya wad-din illa ba'da al-mashawara moy wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ cey diiso gëlum aduna mu ne mbirum diina mu ne duñ ko yakamti duñ ko xumto dañ cey jiso door ko teural wa amruhum shura bainahum way wa amruhum shura bainahum nak bokut ak la democratie ndax democratie mom su boba day wax ni fukki nit ngeen li juroom ñet yi wax mom lañuy wéel alquran nak wa amruhum shura bainahum du lol moy fukki nit ngeen ñaar ñi man nañu wax lo xamne lolé ñu wax moy wi ndax lan ndax la fay dox du bu ñepp and ndax yalla ne na su doon top li ñepp and asaman ak suuf yaq wala ittaba'a ahwa'uhum la fasadat as-samawati wal-ard bu fekkon nit ñi dañu leen ni seen yi bëgg bëgg lañuy doxal kon kën dus dem jakk ndax leg leg ni Allahu akbar di noddu am ku ne wa yeen seen noddu dafa bari bu fekkon ne li nit ñi bëgg la yalla lay defal la yalla lay doxal kon ñun ñeppay faatu leneen nga dox ba mu yag ben nit xol rek ni ki suma sañu mu faatu bu fekkon bu ko juroom ñi di waxe nga faatu kon duñ fi yag ñun ñepp wa amruhum shura bainahum kon shura moy tek mbir mi jël xalaat yi dolli ci lifi ne ci walu ay xalaat te doxal ko motax ci fele ci alquran ci kaw suratu ali imran nga deg suñu borom di wax yunus bi alayhi salatu wassalam wa shawir fil amri fa isa azamta fatawakkal ala allah ngeen bal ma su fekke jumna ci ali imran joji tabarakallah kon wa amru shura bainahum shura lu rek lay tek moy yegle diso waxtan waye yeg leg diso ak waxtan lu tek rek na nak khalaat ye nak hatta su wote ak dine nagn ko doxal lola kon su baba dotul tege fu muy tege motax mom du li ñi teural ci la democratie teyit bo la joon tay ji ñom birima ñom ñi dug ci walu politique la democratie ñeenti parti ngi ni yo xamni dañoo wote nit ñi nek téméré nit kenn ëppulé ñi ci dess waye ñett ñi buñu boole liñ am ñu ëppulé ke kon su doon ne démocratie moy li ëppulé moy waji du falu ndax ñi liko contre mo ëppulé ko jallalé waye dédét dañu wax ne comme mom mo ëppulé rek raw gaddu la su ko défé ñu tuti ñokoy jappalé mu jall ñu baré bari contre ko tok lolu tax l'islam mom lolu la xam motax terelin wowo du ko terelin non lolu aw mera la ci al firqatu al muslima bokna ca seni melo wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yunfiquna mimma a'tahum Allah fi sabilillah bil ihsan ila khalqi Allah moy dañuy joxe ci lelen yalla wursugal yalla yi bokku dañuy joxe lelen yalla wursugal waye ci lelen yalla wursugal moy wa ma razaqnahum yunfiqun te moy suñu borom tabaaraku ta'ala da len di wërsegal ñu yëkati lam len wërsegalé dari koy def ci aw yoonam mom subhanahu wa ta'ala
dimbali ñu neew doole ñi dimbali ñu ko aaja woo tabarakallah loolu tam moo juróon ndeysaan wàllu wamima saxnaahum yunfiquun ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko waaw ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yi widd waaye li ci kaw adduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloo lee

juha nga diko yaakar manam yaakar na su loolu ñewé nga man leena jox seen ak ca loolé su baba faqul lahum na nga leen wax qawlam maysura wax ju jappani so yor lo saraka dal bu nit ñewé nang ko wax qawlan layinan wax ju jappani jo xamne mom dina ci mëna japp waaw manam bari waana kuy joxe sarax benn bis ka koy yalwaan ñew ca lam ko daan jox nekku fa su baba nga wax ak mom wax ju rafet ah waaw dang ma koy muñal wala sarax ba yag na wala bu suba nga jaar fi kaddu yi demé ni ko yoyu fa qul lahum qawlan maysura na nga len wax wax ñeek alquran ne bari wa nak ngantu lu gën joxe bari wa nak ngantu lu gën joxe waaw manam nit ki ñew yalwaan joxo ko ba nopi waye wax nga ko wax jo xamne wax ju yiw la ju lewet mo gën nit ki ñew nga ne ko am yalla jox la ba nopi tegal ko ca lakale ngeen lol yoyu su boba du tek dara lolou muy ñaarelu ndigle ki bindu tay bi yalla neen wala taj'al buldaf nak yadaka salakh maghlulatan muy luñu lem tak ko ila unuqika ci sa dox gi bul tak sa loxo bi ci sa dox gi lol moy lan moy bul nay ba do joxe dara tak sa loxo bi ci dox gi wala day wax ne diw de loxo ba dañ ko dag ci kuñ ba lumuy tekki moy du joxe yalla neena na nga fexé ba bul bok ci ñoon ndax nay kat yunusi bi sallallahu alayhi wasallam neena ak garab la gu nek ca sawara ciar yaangi lang ci aduna ku ci japp ci ben ciar ciar bobu moko duggu sawa kon nak wala taj'al bul def yadaka salahu maghlulatan muy luñu joñ tak ko ila unuqika ci sa dox gi nga kon de damay joxe rek yalla ne dedet wala tabsud ha bulal salakh bi ibnak kulal bast gep ak lal bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp lu la yalla wax bul baña joxe waye bul joxe li nga am lepp ndax bo joxe li nga am lepp fa taqud da ngay tok ben bes ma lo man diko ñu yedd mahsura nga nek koy reccu bu fekke ne net nga ci nit ñi di joxe bul di bañ joxe waye bo joxe li nga am lepp da ngay nek maluma diko ñu yedd da ngay nek mahfura diko xamne ci da fay daldi tok di reccu suma yegon dey duma ko defé ndax nit ñi ñi am li ñuy wër waye ku jéxal ñak say xayit légui yalla mu ne bayil xel kon ni ngay joxe bari waana ku amon ba bari la lol bari ay xarit ki andando lol du wet mukk waye bi mu tambule ñak xarje tambule dem ba fi nek cengurutu ko te ki gëna am jafeñ jafeñ ci aduna ci moy ki amon ba ñak dama damay dalay won ginaaw ndeysaan dem séti keneen ndax bari na ci doom adamay ño xamne jikko yu weñ lañ yor fu toy ñu dal fu wo ñu dem yalla mo ne yobul ci lol fek bo yore sa alal dal del wañ ni di den ci di baye eul xal waye del joxe it li upp waaw alquran lu ñu joxe mu ne ala afu lu def dal mu ne nako joxe lu def nak nga jefandiko inna rabbaka sabaram yabsutu moy yaatal arfiqa wursat liman yashaa ci kiko neex wa yaqdir moko yaqatal ci kiko neex waye yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir lutax ndax ti innahu suñu borom li woor moy kana nek na bi ibadihi ci jamam yeb khabiran basira di len di ku ci dañ ko mpa ci ñoom di ko xam seen bi dafa am ci jami jam yo xamne yalla wax na ci hadithul qudsi neena dafa am jamam yo xamne bu len maye alal ju bari seen diina day yaq mu am jamam yo xamne su len xagne alal seen diina day yaq yalla xam ni alal di defar seen diine mu may len mu xam ni alal di yaq seen diine mu xagne len kenn ku nek na yalla def ci yow nona gën ci yow ndax nun la yalla seddelé yalla leg leg mu may la alal tek la fever boy def alal ja

0: ajila baynakum mayyamal sen digeunte mamandu sen digeunte in jazimna al ajl fi al ahkam idha taqasamu ilay atasmi ulum tanzil kalamak dikri ñentel qatum fuk ak jom ñent manam mandu sen digeunte li ajila baynakum
1: ndax dal lañ bëgg ñu gëm mo def yalla tabaaraku ta'ala ne ko du nonu wasbir nafsaka til sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngone so bëgge dal li ngay warate dal so bëgge dal li ngay jangale dal moy da ngay tek ñi am khabiliya da ngay tek ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dik yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu leen jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamti dañu jël li nga xamne ñom nga jangalé motax nga digg alquran nan yasalunaka yasalunaku kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaam seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala muné yunti bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jëlé gëlem yi yaw ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa buñu né sabara moy habas kon buñu ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day andako muñ ndax dafa am ño xamne buñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñëw ci kanam légui borom tool bi bo amé ñaaré la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé la lay yomb moy toog ak ñi am ndax so la sélu lék lék chauffeur yi toog mo leen digënal chauffeur yi toog ak ay jaaykati pom manam kullu hisbin bima ladayhim farihun dina ñëw ci kanam ci borom tool bi wasbir tiyel nafsaka sa bop ma allazina ngir nga mëna andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum fuñu toll ñi nga jaamu seen borom bil ghadati ci suba gi wala ashiji ak ci ngol lu tax ñu jaamu seen borom yuriduna wajhahu dañoo bëgg ngeeramam dañoo bëgg jëmmam yabtaquna bi du'aihim wajha Allah yalla tax ñuy def kon nak wala ta'du aynaka bu sabab jiggi anhum ci ñoom wala ta'du bu mujjigi aynaka sabadi anhum ci ñoom soko defel bu baba turidu ya ngay bëgg zinatal hayati dunya taru aduna bis mo fi jiggi ni di dem ci ñele rek su baba turidu ya ngay bëgg bëgg zinatal hayati dunya taru aduna ngok aduna mom annak wa aduna annak wa al-akhirah ko gën ndax wa aduna luñu fi yor day jeex fi lañ koy bay deeng nga zinatul hayatid dunya ñettelu yoon wala ñaaralu yoon nga nonu lool di ñew ci saar wi yépp lo fi gis te du lu yalla lu yalla gërum loola zinatul hayatid dunya la loola zinatul hayatid dunya la wala ta'du aynaka anhum kon sabat bu mu jéggi gaay yi ndax gaay yi kat ñoom yu ñu gëna wajh Allah te yow su sabat jéggé ñi rek turi du zinatul hayatid dunya te kon su baba ñoom dañ lay daal di raw te serigne war ta fexé ba talibam raw ko kon ginnaw sa talibé yuy doona wajhahu yow bul bok mukk ci ñi nga xamné yuri doona zinatul hayatid dunya na nga fexé ba bu la sa talibé yi raw ndax ñoom yuri doona wajh Allah te soolim fi jéggé ñoom sa talibé yi di seet ñoo xamné ñoom ay kangam lañu ay ndomba tank lañu ay boromi am am lañu nga bëgg and ak ñoom yalla mu ne ko su boba legi nak turi du sunatul hayatid dunya da nga bëgg taru aduna te nak ak serin taru aduna waru ko jog waru ko tax jog tabarkal julle ci darba rek joge ci darba dem ci jakka ja joge ci jakka ci ñewat ci derbi lako moy rek turi du sunatul hayatid dunya te aduna mi kat waxon na ci tambu yi benen lu fi nek da nga ko tassal wala tuti'bul tap mukla yow yoonenti bi man wa jo xamne aghfalna qalbahu dañu sagganel xolam an zikrina ba duñu fatiliko ñi nga xamne ñoy ñi nga andal ak ñom kenen ko gis na nga

0: ay yalla yi ni mu magge nga xamne benn baat day wacce al asaman arash wut ci suuf and ak jurum ñaar fukki junni malaka wala benn sar wala benn aya ay malaka yu bari and ak baat ba wala aya ja wala aya yu mba sar wa gungi ko bu wacce sek mom ci kaw suuf riyay bobu reyna ci yalla reyin bo xamne bi bu nit jele diko foye yalla neenal koku su alko lolo ko alak attaghastum ayati llahi wuzwan wa qarradkum warlen alhayatud dunya dundugu jege gi aduna warlen ngen na ci di ci amé ya ngen cey amé di ci amé ay tagat ya fi man aduna warlen ndax wor kat la jigen la jo xamni mom aduna ñepp koy ngoro waye ñi ngoro ñepp kenn du jël jigen la mom aduna ñeppay ngoro waye kenn du jël tabarakallah lolu la mam cheikh al hajj malik waxon kamu don waxal neko halid dahru intara al ghurab yatib wa jaa rasul al maut ba'd yanub araka nasita al maut wal maut mawridun falil kulli min bahr al mamat nasib waye bo dem ci bir fa intas alid dunya tabarakallah ma nga ci bari bay beug de wor kat la kuko wor dina la wor kuko wor dina la wor waye wor ko bal la wor wala tagolen ay bagage te nga wuti kenen kele nak di alakhir mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele gor ñepp fa lañu fegele ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad dunya gor ñi dañu fegele ca jigen di ñi wax al akhirah daal di ñew fi ay ci jigen di ñi wax ad dunya tabarakallah neena ñu seeni liñ ñew ci al qur'an ño tollo ad dunya ak al akhirah so leen sété neena ñu fukk liñu ak ñaar al akhirah ñew na fukk yon ak ñaar ad dunya ñew wa fukk yon ak juroom kon ben betamil lool waye so setlo wa qarratkumul hayatud dunya aduna bi goor ñu ñëwé ayesi fi amna ño xamne man la na nax wax seeni pos te barkal ci duñ ko yek mu widdi seeni yeb ma sha Allah dara desul ludul wara dem nak pour ay ji ci keur al-akhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere do mo lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nangu ko sa dal yi aduna nangu ko sa mbub mi aduna nang ko sa mbaxana mi mu nang ko sa weer yi mu nang ko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nang ko bu de ñi am place ci colaban mu nang ko sa foru taxi bi mu nang ko permem tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nang baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit wor ko yenn wor yi ba muy mat baramam aduna ko fi dakk te bu beset mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len wor rek motax bañu deme yowmal khiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adami naf'iha yawma izin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo de gone bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñewé bu tambalé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañu aksi rek mu tambalé duma suratu al-jasiya ay fanwer ak juroom falillahi alhamd cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamd tabarkan la motax ci julli
1: da xam ngeen
0: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu de tambuli fatiha falillahi alhamd cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ca tek rabb

lima asabuhum ci leen dal fi sabilillah ci yoon yalla ñu tugu yalla la koy dal ci yoon yalla du ci onko ñu tugu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onko rabbani yuuna yi la leen di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usnun ca onko ñom duñ ci onko ñun kay ñoy def ku banku onko ko bopp li metti nga onko tele ki sax tabarakallah nit ñangi onko tambali xali seerna kenn ku nekk yaangi jammat xana buñ jambaté ñun dañuy bëgg usnu ibrahima ibrahim min yalla ne rendil sa dom ji mu jël dom tur fa baaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañuy bëgg usnu ibrahim mom ñu bëggon def lu ñun tay ku ne ci won rendil sa taw xana kon da ngay wax ni yalla nañ xaar ba taski present taski dedet dom adama dafa am lol bu tollé fufu dafa war di bayyi xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri lañuy joxe moy qatal qatalu ma'a anbiya fama wahanu musnu musnu ral muk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yoon yalla wama da'ufu musnu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dede musnu ko def wama stakanu musnu taraxlu ci sen kanam non musnu taraxlu ci sen kanam non ribbinu rabbani yoni wala ribbi yoni yoy ki nga xamni dal nanguul yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi ñemi go xamni day ëpp sax nak ndax yoonte yalla no wala no ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonte du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoy yeb du ci ragal leen waaw fama wahanu lima asabum fi sabilillah wama da'ufu wama sakanu wallahu ta'ala nak naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ kadi la yalla ku beug muñ kadi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug na len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ni beugul len alladhina yuhibbuhumullahu walladhina la yuhibbuhum muñ yalla beug ak yalla beugul ñoñu nak muy rabbani yone yoyu wama kana mustanik hawluhum seeni wax lu aduna jafé jafé lu xex metti metti metti lu febar metti metti metti musu ñoo wax illa an qalu ludul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu daan def ñoom rabbani yu ne moy dañu daan wax ne rabbana yo suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jiggal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc recc fi amrina ci suñu mbir wa thabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëggu wanzurna yalla ñu dimbalé ala alqawmi alkafirin ci ñi nga xamne dañoo wéddi ñi nga xamne dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxe fa atahumullahu yalla jox leen sawab dunya yolup adun wa husna sawab alakhirah ak rafetu yolup alakhirah yalla jox leen sawab dunya wa husna sawab alakhirah ak yol bu rafet mu yolu alakhirah wallahu ta'ala nak yuhibbu almuhsinin ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku taala santane ak nim ko digi ci alquran gis na kon sawabu dunya sawabu alakhirah motax ci alakhirah so don misal da nga nan moné bi daw alakhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogie du butut la nga xamne moné bo fay daw ci yama xam moy sawab moné bi mu la tuddu sawab legui nak dama dama bu mus bala muy dem alakhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsak da nga wara wécc ci ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg dugg fa benn xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaxle do añ do reer do ndik do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri buñu waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fa ñu ag dañu dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do dem alakhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko naf nafé diko sax saxé diko naf nafé ba bëlu gis nga xëy fi so fi xëy ñu sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara comme so mu séna def moy da ngay dali envoyer légui ndax bagage yo mal xiyam accompagnement nangu wuko fet nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul mën na ñak ñew parce que gaay lég lég ñu sédd ko bo démé kon mën na ñak ñew tay di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn

wala alif lam ra, amna ay ñent ñent lu melni alif lam mim sad wala alif lam mim ra, amna ay jurom jurom te fa lay am moy ka ha ya ain sad wala ha mim ain sin qaf, yoy mom moy li yalla tambule bati wala bok limu tambule sari. Ngeen gisit ne lettre yi buñu ne yalla mo xam lim ci nam modi so adressé won tay a l m ci ben auto wala ci ben baram mu romb la ken munul wat ne ablay lo momam auto bi wala ali lo wala lenen ndaxte a ak l dafa am luñ ci meuna bind waye dal bokku ni ci kem tani alquran yununti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom mi fek lettre yi ci surtu fili da ne ko alam tara jange ko alam mu fek ko ci baqara fek ko ci ali imran jange ko alif lam mim lolou ci kem tani alquranul karim ci la bok nañu nangu ni dal ci la bok muy lettre yo xamne sama borom tabaaraku ta'ala mo xam lim ci nam yalla neena allah yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul koku allah la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku kuy koku yalla al hayy moy ki dundu go xamne du fatu muko al qayyum moy ki taxaw te it du daan muko ñaari baati bu ci nek yalla daf ci def al hayy ak al qayyum bu ne won yalla hayyun hayyun qayyumun bokut ak bu ne al hayy ne al qayyum moy bu ne al hayy moy dunduk yalla gi amul fuñ nan falay tambule amul fuñ nan falay yam dedet wa wa'idun ma'in lahu min thani wa lam yazal jalla 'azimu sha'ni amul fum tambule amul fum yam al qayyum moy ko xamne momit du daanu mukk waxuma la daanu waye du reungereungi bañ nan mi ngi bëgg daanu motax ku ci wëru ku nekk it do daanu mukk inshallah subhanahu wa ta'ala moy wëru kay wi mom yalla moy al hayy moy ki dund al qayyum moy ki nga xamne dafa taxaw ci daanu mukk tabaaraku ta'ala yalla momu boko xamul nazzala 'alayka mo wacce ci yow yunus bi al kitaba tiri biñu wax al qur'an nazzala mo wacce 'alayka ci yow muhammad sallallahu alayhi wasallam al kitaba tiri bi di al qur'anul karim ak ni nga xamne ni la fesse del ak ay burhan nim fesse del ak ay hujaj nga xamne ko wax ak mom ku nek so jadde fe mu jar fe mom alquran moy wax deug wacce alquran bil haqq ci deug deug tax alquran wacce alquranul karim li nga xamne mom lay wax lu deug la waye bimu ñewé mu saddiqan dafa deugal lima bayna yadayhi ci lako jitu won li jitu won alquran bi alquran ñewé dafa ñew fekk lolé mu deugal ko lutax ndax benn téré la bu jogo ci suñu borom tabaaraku ta'ala kon nak li nga xamne mom moy alquran bimu ñewé da fay dal di dik deugal li nga xamne moko jitu won ndax lenn la ci mom tay day ñew matalik li nga xamne mo fi jitu won yalla wa anzala tawrata mo wacce tawrat wal injila mo wacce injil mudi ñaari mbir daf ne nazzala alayka alkitaba dal ne wa anzala tawrata modi ni yalla wacce alquran bukut ak ni wacce tawrat ak injil ndax batu nazzala moy day wacce par nank dafa wacce dara wacce wat dara wacce wat dara manam par etape mune nazzala anzal nak moy liñ wacce dañ ko bolé benon rek mune cipp nonu la tabaraku taala def tawrat nonu la def injil muy ñaari téré yo xamné ñi nga waccion ci banu israël bele di téré musa bi di téré isa alayhi assalam mune wacce won na kon at tawrat wal injil min qablu lu jitu muy wacce alquran ñaari téré yoy nekkon hudan njub lin nasi ngir nit ñepp orientation la won yo xamne ñaca don japp loola dong mo donun ak njub hudan lin nas ndax dama dama fumu tollu day sakku liñ tuddé njub al huda suñu jang fatiha da ngay deg nit ki bu jangé ba di xajal day wax yalla ihdinas sirata al mustaqim yalla ñong lay ñaan nga tek ñu ci yoonu njub bu mu waxe ihdinas sirata al mustaqim bu de nit ko xamne defar na xolam defar pas pasam defar jikoom defar ngoram turul ko niko alquranul karim turale tek ko fi ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam alayhi tek su baba yalla daf ko dal tont rek tont la moy nak zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lolou nga may laaj mu njub gogi de la rayba fihi hudan lil muttaqin bo de setit alquranul karim kon ñetti baat lay don baat ñaari baat ñeukey moy fatiha ñettel baat bi moy lil ci alquran lepp ñaari baat ñeukey moy bi nga ne yalla alhamdulillahi rabbil alamin moy yalla yow rek yow yalla te xamna ne yow rek yow yalla lolou ben bad la bi nga xajale
muy fi nga tollo ci ñaan nga ne ko ihdina siratal mustaqim, yalla nga ma tek yoonu njub, momit moy nga nan yoonu njub ba nga xamne ca nga tegon ñu bax ña, yalla bo ma tek yoonu nga mere, lool tam bok setlo ben baat la. Yalla it nak daal lay tontu, nim lay tonto moy leg leg da ngay deug so waxi nit waxin wo xamne da nga doon wër mbir nga wër wër gisoko ding ko gisee waji li wax haa manam pour won len ni am nga sens lo gison ludut li rek bo muy tul da nga sakku da nga sanku ñetti baat yi nga xamne nak moy lu melni haa kenn mënu ko tekki ndax doom adam yépp ño bokk nu ngoy waxe motax alif lam mim nakare tek lol waye yalla dal wacce na alquranul karim wacce tawrat wacc injil min qabl lu jitu muy wacc alquranul karim hudan lin nas wa anzala yalla ibmo wacc alfurqana tere bi nga xamne mo takale li nga xamne moy alhaq wal batil tere bi nga xamne mo takale li alhuda wad dalal muy sankute ak njub wala deug ak tiaxan te almurad bi alquranul karim wa kar wa kurira taqsiman li sha'nihi dan ko bantu ngir magale ko mbir alquranul karim ndax defna won legi nazzala alayka alkitab legi mun wa anzala alfurqana taqsiman li sha'ni alquranul karim innal ladhina nga xamne kafaru ñoom yeddi nañu bi ayati llahi ci terlinu yalla bi ayati llahi ci ay yalla ñoñu lehum amnañu azabun shadid mbugal mu metti yalla yalla musal ñu ci wallahu yalla azizun ku tedla zuntiqam kuy fayantola yalla ku tedla aziz bas lu ko neex sañ na ko def monte su ko neexon lu mu def ba nopi ne ma def te ken munu ci dara daf dul doxal nun rek parce que halim la ku denir lu te labir inna allaha yalla nak jarna ragal ndax yalla yakhfa alayhi duku ump la yakhfa alayhi dumur ci mom shay'un dara dara ji it defu fi ash-shay'u dafna shay defu ci alif defu ci lam moy dara lumu tuti tuti lumu reere reere du ump yalla fil ardi du ci soufsi wala fi as-samaa'i du ci asman si holasi yalla moy ki nga xamne yusawwirukum mo len di bindu fil arham ci njuri fil arham ci njuri manam ci bir jigi biru jigen la yalla yi bind nit kayfa yashaw nim ko nexe kuko neex mu war la xexal fofu lay amé kuko neex mu war la guddal fofu lay amé kuko neex mu sant ci mu namu ci ak gatt fofu ngay gatti ku nara am yaram fofu ngay amé yaram ku nara naqari deret fofu ngay naqari deret ku nara neex deret fofu ngay neex deret kayfa yashaw nu ko nexe motax ku ñew ci aduna ci sa bo defé lo xamni day soppi ni yalla bindé won tabaaraku ta'ala da ngay am ab jam jam ndax yalla mo ne yusawwirukum fil arham kayfa yashaa kenn ku nek la neex yalla mu def ko fofa non la ko defé mu tuju wat ko nim ko ubbe won moy la ilaha illa huwa ben yalla amul kulul koku la ilaha illa huwa yalla al aziz moy ki tedd al hakim moy ki xereñ xereñ moy ko xamne do def lu nek njumte lu am njumte ku dul tabaaraku ta'ala ñaari leg leg nga tambali mbir dem ba ci bir nga yek ne so yegun do ko tambale ni ni nga koy defe leg leg nga romb tabax kat bo xamne day tabax lu keureum waye tout la koy tambali rek gis plan bu dak bi keureum am bu gisone bi bo moytul be lay def waye leg leg mu nek dekk ci fukki at gis plan bu dak ba sun bi so am xaliss day fet bi mu jikon def tabaxat bi yalla lol du ko dal mom hakim la aduna bi mu ko tambali legi dema guñu ben bis ñu ne yalla neena nawal batri su ngeen setlo julli jurom suba ñaar rakala tisbar ñent waye lu lo am am jot bo demé bu retret sam du tax yalla na légui suba kat comme da nga retret defal mako 4 raka dedet do demit ba tisbar mo defal mako 8 raka parce que du nga retret dedet lo am am jot yalla 2 raka la laaj lo am am jot yalla 4 raka la laaj ci tisbar waye lo son son nak ñent rakam yoy mom namat rek tabaraku taala kon mom moy al hakim du ju mukk tabaraku taala yalla huwal ladhi moy ki nga xamne انزل عليك ما وجهت يو الكتاب تير بي ديال القران منه امنا تي القران نا ايات ايو خامني محكمات محكمات دنج لينا خريني هن ايه يوي نا ام الكتاب نيو ندي تير بي ايو خامني محكمات موي ات بي تي نك موم بوي جان رك دي خام لي مي تتال فيه ايات بينات واضحات الدلاله لا التباس فيها ولا غموض كآيات الحلال والحرام هن اصل الكتاب واساسه بعد يوي nga xamne ay yoy nga xamne muhkamat lañ ñom boy jang rek dadi xam lan lay tek mom amul ay jafagne manam bu yalne nazala
boko jang rek xamne moy tekki waccina wa ukharu amna yenen ay yo xamne yi nak momit mingi ci bir alquran waye mutashabihatun mom dafa niro lo ci wax kenen man na ca wax lenen ne li lay tekki bokku na ci legi ay yi mo xon alif lam mim bo ne alif nangam lay tekki kenen ne la alif nangam lay tekki so demé ci tafsir alqurtubi daf ne li nga xamne mo gëna rafet ci li nga xamne wax nañ ko ci mutashabihat yoy mune al anna al muhkama ma urifa ta'wiluhu wa fuhima ma'nahu wa tafsiru mune mutashabihat al muhkam neena muhkam moy lo xamne bo jange xam limuy tek xam lan lay firi mutashabihat nak moy lo xamne tabaaraku ta'ala rek mom moy nga xamne mo xam xam xam ba kenen ku dul yalla subhanahu ta'ala xamul lo xam xam ba lu melni qiyamus sa'a kay la bis pin ci taxaw lu melni gennuk ya'juj ak ma'juj kañ lañuy genn nak nuñuy genn lu melni khuruju dajjal lu melni mbirum isa lu melni sar yi nga xamni mu la wax legi alif lam mim ak hamim bal yi limuy tekki lola mom yalla tabaaraku ta'ala rek mo xam li nga xamne mom la ci nam motax yunus bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci hadith neena al halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat neena li dagan leer na nañ ni beccal li haram leer na nañ ni guddii neena ci en digeunte nak li mbir mi nek dagan nak daganut haram nak haramut salawatullahi wasalamu alayhi neena kep ku fi bayyi lolu ñu nan dagan nak daganul haram nak haramut ngir ñak xam neena sédal nga sa bop sédal nga sa diiné waye neena kep ku ci dugg nak dugg nga ci lu haram manam kon l'islam day bëgg nga li leer muy li dagan nga yam ca waye lu niro la in nga bayyi ko fa lu haram la nga bayyi ko fa bayyi walé fa la nga xamné moy la niro waye yalla neena fi ayatul muhkamat ay yo xamne dafa leer nañ hunna ayyuna kumul kitab ñoy ndey tere bi manam ñoy ci faanu tere bi lolo tax alquran jog lutax moy baat yoy nga xamne moy muhkamat yi ñak leena xam day wañ ci sa diina dara xam leen ku leen xam ya ëpp diine ko xamne xamuleen ku leen reere ku nek ya gëna tuti le waye yi ñu tudde nak mutashabihat muy alif lam mim ko ka nit mënu ko xam ba raw ci moramam ci walu diine waye ñak ko xam itam du wañu dara manam suñu faatoon ñun ñepp xamuñu lan la alif lam mim di tekki duñu wañu dara waye suñu faatoon ñun ñepp nak te xamuñu aqimus salata wa atuz zakat lan lay tekki su baba nak mom dinañ am ay mushkilat yu bare bare bare bare motax hunna umul kitab ñu ñe ndey tere bi motax ñom tam ño gëna bari fa amma alladheena ñi nga xamne nak fi qulubihim dafa nek seen xol zayqun ak jeng seen xol dafa am jeng manam wirgu wel telak neku ci ni def ñom fayatabi'una dañuy top ma tashabaha minhu liniro ci alquran liñ koy defé mune ibtigha' alfitna sakku fitna rek wabtigha' ta'wilihi ak jima xam lan lay tekki yalla neena ku sa xol jeng au lieu nga fekk fi aya yu leer yi nga neca doy loxo da nga fi bayyi aya yu leer yi say julli mata gut say wor mata gut say ajmaka mata gut say asaka mata gut nga nek nak ci bir mutashabihat yoy di jël ay alif di jël ay lam di jël ay mim di konté di walbiti di calculer di dem rek yalla néna dédé bayi len ko fi bu ko défé ngén yam ci umul kitab yi nga xamné ñak ko xam day taxa dess ginaaw xam ko day taxa jitu ngén jëm ko xam islam nanguna nit né ci bir islam am lum ci xam ak lum ci xamut té iddu téñu na té ko na di bax waye nak islam du lo xamné da nga fokk ma xam lepp jamana yunus bi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi masona am ci seen bir ño xamne wala kenn ko xamne salawatullahi wasalamu alayhi daf ko joxon listu nafiqi ne ko ñi ñoy nafiqi waye taxul sahaba yi xey nako legi ñun tam jox ñu listu bi te demu ñu ci wajam jox listu ba ne ko legi fokk nga xamal ñu listu bi xamon nañ ne ci bir l'islam amna ci mbir yo xamne mu nes nako ñak xam ci dutel islam dox amna ci bir aduna mbir yo xamne mu nes nako ñak xam ci dutel aduna dox waye amna yene fokk ñu xam ko motax yalla day wax ci alquran ne su ngeen fabon geej yep def ko ay da fab li nga xamne moy garab yi dam ko nag ko def ko ay bindukay beug bindu samay wax la nafidal bahru qabla an tadfada kalimatullah bala wax yalla jeex da yi dana jeex tak geej yep ngeen bind ko lolo tax yalla ne kon nak legi da ngeen di fab li nga xamne moy defar jikko defar seen digeenti ngeen jël ko lol nak moy alquran karimi jarut muy tolni ay tire yu bare bare nek ay 40 nangam tam du ko jaar mune kon
amna ñoo xamne dañuy tap ma tashaba aminhu ibtiqa al fitna diko sakko fitna wa ibtiqa at ta'wilihi diko sakko jima xam lan lay tekki wa ma ya'lamu du xamna mukk ta'wiluhu lan lay tekki illa allah kul fi allah fofu tam so jange wa ma ya'lamu du xam ta'wiluhu lam tekki illa allah kul fi allah dafa am alamatu al waqf buy wonane fofu dañ ci wara taxaw door ne war rasiquna fil ilmi waye bone wama ya'lamu ta'wilahu illa allah war rasiqun beug ne war rasiquna fil ilmi ñamit xam nañ ko su baba fofu amul taxaw taxaw kay kon al ayati nil tude wama ya'lamu khamul ta'wilahu lan la yoyu di tekki illa allah kul yalla fofu may wax taxaw kay war rasiquna fil ilmi ñi gidi ci xam xam ñom xamne kan moy yalla xamne ñax ge xam di len wañi dara xamne xam gi du luñuy xamlu ñoñu yaqulu ñom dañ nan rek ñun day amana gëm nañ bihi ci yi nga xamne mo niyo amana gëm nañ bihi ci alif lam mim amana gëm nañ bihi ci hamim amana gëm nañ bihi ci taha baadi ñom gëm nañ ko kulun baadi ñu mëna tekkek yiñ mënta tekk yépp min indi rabbina mo nga joge fu señ borom lu ci mëna xew dal baadi nga xam limi tekki min indi rabbina baadi nga xam limi tekki min indi rabbina waye nak wama yazakkaru duwaru du fatiliku illa ludud ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel ulul albab ñi nga xamni ñoo am xel muy xalat ndax dama dama yépp yalla bi leen sakke bindal na leen ñu tuddé xel waye nak xel muy xalat motax ñu nan xel nak itam waji dana dem ci yes rek parce que amna auto dedet auto rek taxu te dem ci yes parce que carcasse kesse mën ta dem ci yes fokk auto bi li na ci auto yi na ci ru yi bax yenen ya bax yenen ya bax nga bëgg dem ci yes do ramal dem ci yes xel tamit nit ki duté tay ni amna ma xel rek xel ma doy na dedet xel mi nga xamne moy xel mi xalat momul yalla wax ne wama yazakkaru duwaru illa ludub ñan ñey waru ulul albab ñi nga xamne amna ñu ay xel ñi nga xamne seenu xel dina xalat ñi nga xamne dañ jëfëndiko seen xel te ku jëfëndiko sa xel ku nekk da nga xamne ñak xam ayo yoyu du wañi dara waye xam leen du taxaraw ci gañi waye yi nga xamne moy muhkamat na mom fokk ñu xam leen tabaaraku ta'ala lulu la dogal borom tabaaraku ta'ala mi ngi wax ak kon ñi nga xamne ñoy ulul albab te ñoy ñi nga xamne ño am xel dama dama suñ ko ënde ci aduna si ëndil ko li nga xamne moy xel bu ko jëfëndiko dina sowé waye ñak ko jëfëndiko dina taxit bu bokké ci nga xamne ñoy dem ci sa'ir dañuy wax ne law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi asabi sa'ir buñu nekkon ku jëfëndiko xelam wala kuy dëgg kon duñu bok ci asabu sa'ir mané kon ku yalla may xel may lay nopp may la dëgg war nga mëna xalat ci lool kon rabbana yo suñu borom la tusiq qulubana ñoo ngi lay ñaan yalla bo jengal suñu xol yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñi nga xamné dañuy fekk mutashabihati ñu di ci xey di ci gont waxon na legi ne fa amalasin fi qulubim zayq kon nak law li nga wara ñaan moy rabbana yow yalla la tusiq qulubana yalla bo jengal suñu xol bañuy bok ci ñoñe ba'da iz hadaytana gina bi ñu jubule ba ñun ñu nango nek ci njub te moy nangoot yi nga xamne moy muhkamat ñu nang ko gëme nonu yete nga xamne may mutashabiha tam ñu nang ko gëme nonu wa hablana ñong lay ñaan yalla nga ñu may min ladun ka fi yow yalla rahmatan yermande ñong lay ñaan yermande guddu ke ci yow innaka yow antal wahhab yaay mayekat bi innaka yow yalla antal wahhab yaay mayekat bi am mayekat nak so xamé né day maye dang koy nango ñaan mom tabaaraku ta'ala nango toroxlu ci mom nango la nga xamne mo ne ci mom nga de ko ñaan bokku na ci mbaxam mom tabaaraku ta'ala ci suratul fatiha batay mom moy al-wahhab moy mayekat bi bu la bayyi won ne la ñaan ma rek bi mu defee iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yow dong lañuy jaamu yow dong lañuy sukkandiko ah bu yalla yamon fofu def 2 points da nga gis ko xamne ki montre rek lay ñaan yalla gis

ya xew yeek alom yeek garab gu yam mu dem su ko nexé tabax ci nga ne ko waw mu ne wami ma ya'rifun ak lepp lu nit tabax wala mu ñak ko mu ne amu ne ko mayna la nga tabax sa nit mo tax yam bu ko nexé mu ñew sa kër mu tabax fa bu ko nexé tabax ci garab ya bu ko nexé tabax ci bajja fu ko nexé tabax waye mom nak liko gënal mom yambu moy mina sajari mu tabax ci garab ya lutax ndax fofu boko fa fekke falay meuna jekko ngeen meuna xex ba nga yobbu lem gi ama bu la fekke sa keur leg leg da ngay fam sa kees kep ko ko rek dal koy jekku motax buggul ñew ci keur yi la ko gënal moy mu dem ci all ba ko fa fek mu armé wu dur la tettam yoyu te dafa am ay taban yo xamne bu la ne taw ci la koy bayyi boy fek benen ñew yamb meun na ray nit meun na ray fas ndax da yo meuna xex té nak fañ koy défé moy all bu lëndum nga xamné boy patamtu ci ngéri ñu mën la jekk mat la ba nga genn aduna loolu moko gënal ñaar ak ba la ko top moy mu def ko nak ci ay doj ama ci bir kër yi mom néna fofu mom yalla may nako ko waye dal comme dafa dagan rek mën nako fe bayyi té dem sété len Allahu akbar suma ginaaw ga yalla niko kuli lekkal yow yamb min kulli samarat ci bëpp meññit mo gis mu né am nako lekkal yamb dara nakarut ci mom yamb mo mbam ñoyam amul lu naqar ci yamb yow garab gi ñu wax nima so ci xexé doom bu ñor bo moytu da nga ci buru ndax dafa xawa taf ni wakini yamb bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom yamb amul garab gu naqar ci mom amul benn meññit bu naqar ci mom yoon ñi wax ay lu'ab muy li tax am ciap ko di genn ci ay yuut nek ci lamiñ tak ci te boko xolé mu melni lu ci lu melni ay ñax loolu la yamb am amin wo xane bukku tak niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num ko jëlé fum koy jaar mu neko so nekké ba nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yamb du naaw jubal yamb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoñ yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoñ jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula taw uli sabila rabbiki sulula mune ko subula yamb mom nak su nekké ci mañ ni subu soobu nak bokut ak duggu wala bu ne soobu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat du soobu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg ñaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baati dem ni ko yoyu ama dukhul moy gis man nga gis wa joxani ji akir bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé daal ne ko fi ñuk lolu moy dukhul motax yalla wax ko fa dukhul yi mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci tiaxan leppam la ci duggal sa bo fekke nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biiri yamb ya sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut Shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam mune waw mune xol ngogn bu ko yamb lekke bu démé douce ngeen baama ci baat bu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yamb ko sañon mu tabax douceum sa kër parce que douce yamb sa kër gi mu ko tabax waxuma la dara wayé shifaa'un linnaas dang koy naan di say fever di wé legui yalla nonu muko defal nu doy kiman la bu don kiwal
mom bu démé douce mom boko jëlé boko diiw ci sa yaram wi laj ko lañ lay.

Inshallah. La quwwata illa billah. Tarbiyam am yalla neex mu denk mako amna ko ne ci ndad mi ko xamni ki yalla denk ko tarbi lam ko denk gor mu ko xol jigen mu ko xol nan dina ma ci mo xol ma sha Allah kon waji dum duggé tolam da war wax ni ma sha Allah la quwwata illa billah waji na intani bama gisé ana man aqall minka mala mugla new alay wa walanda gella new ay dom mangi ni mala gëna new ay alal nanguna mala gëna new dom nanguna fa akha rabbi qayna fa mabaram an yu'tiyani mu jox ma khayran lu gën min tanati ka fa tol bi yalla man na ma jox lu gën fa tol bi yalla man na ma jox lu gën fa tol bi waaw ndax xel mu dal mo gën alal xel mu dal mo gën alal nelaw yu neex mo gën alal jamm ji yaatu mo gën alal wir gi yaram mo gën alal tay bo demon hôpital tay da la fa fekk ko xamni ki su ko docteur bi non yingal am yépp nga may jox te ñibbi tay wir tay waxu nga dama waxo moko yagal ndax lepp ci ñun diñ fébaré fa seen xaal def ci fébar ba waye kenn du dem di joxe xaalif pour bëgg fébar kon wir gi yaram mo gën alal mo tax waji ne ko fa asa rabbi ay yu'tiyani khayran min jannatik lu gën sa tol bi bokku na ci li gën tol pass pass gëm yalla gëna ci xol mo gën tol nit mën na am tol ba na ci xaru de da nga waye nit du am gëm yalla ba na ci xaru mukk lu jamon nakar nakari ku gëm yalla ba xaru mu ne ko kon sama borom bu ko neexon mu jox ma lu gën sa tol bi wayursila fu ko neexon ni mu yabal alayha ci sa tol bi husbanan ngaw min as-sama'i fi joge asman fa tusbiha tol bi say sa'idan nek ak pakkan salaqan barata mune waji su neexon yalla sa tol bu nat bi benn bis lay xey rek yebal ci ngelaw ngelaw la ñew nak sa tol bi ba mu nek ak pak ba mu nek ak teraw aw yusbiha wala mu xey ma'uha sangaxum tol bi ghalan mis su neexon yalla sa dex gi ngacc xam ngeen dex bu neex yalla mu jëk jëk ngacc dex falan tastati'a lahu talaba duto ko mëna dabatal falan tastati'a duto man talaba lahu diko dabatal bu yalla neccion sa dex gi xam nga ne amoo pexam gas dex bu yàlla defee sa tol bu nekk pàkkaañ te ca ba ngay tàmbali saar ba yàlla noon na wa inna la jaaluna ma aleyha saidan jurusa lépp nekk ci kaw suuf yàlla dina ko marsé waa ji daal di koy wax lii ndeysaan ñu daal di waxtaan dënn yi daal di tàng ay xarit nag lañ xarit daal di tax nag ndax xaritoo ñaare ki am alal du mën ko wax dëgg boo amee xarit ba am alal boo ko waxee dëgg rek ñaari xarit nga tas moo tax ñaari ko am alal it doo am ay conseil technique yu lay jëriñ kenn du wax ak dëgg dañuy toog yow rek loo wax rek ñu ne est ce que waaw waaw ndax ku ne day defe ne bu waxee leneen rek du am dépense tey te it léeg-léeg borom alal dañ koy def ku la wax dëgg rek nga xañ ko li nga am ku la wax dëgg nga xañ ko sa kanam ku la wax dëgg nga xañ ko dara ba ñoom seen yooyu moo tax Harun al-Rashid dafa am benn bis mu woo benn taalibeem ne ko damaa bëgg ku ma waar ñuy wër sëriñ si ñu di ko waar kum dem rek mu ne ko kum dem mu ne mën a amirul moomine na mu ne Harun al-Rashid mu ne waaw nga ne ko mënul moo ne xaar ci kër ga woo ma ba ma ñëw Harun al-Rashid ne bii sëriñ du waar ku waaru ndax sëriñ boo xam ne nangu na maa fekk si pour moom moo ko gën kenn dal la dem ba mu accé ne koo kan la mu ne mën a amirul moomine na waa ji ne ko kañ nga nekk amirul moomine na ba nga juddoo wala bi dañ la koo tuddee Harun al-Rashid commencé loxo mu ne ko damaa bëgg damaa ñëw pour nga waar ma mu ne ko taxawal ci bunt bi ba mu àggal sama jukki bii nga xam ne moom lay jàng moo tax ba mu ko tàmbalee waar Harun al-Rashid tàmbalee jooy taalibe bi ànd ak Harun al-Rashid daat ne waaratukat bi sëriñ bi wàññil sa tànk bésaltation bi parce que yaa ngi rey amirul moominin mu ne ko yéen ñii yéen a alal borom xam borom alal yi ndax ñii ngeen leen def mooy tax dutu ñu dégg waaraate ba kenn ku nekk ci ñoom la yàlla war la ci sa kaw dutoo ko defati moo tax ku am alal rek tàmbalee ku la waar nga mere ko ku la wax dëgg nga mere ko léegi ni ngay def mooy ne sogg rek gaay na la waaw moom kay yow yaa mën diw yaa mën paate léegi-léeg nga daal di boqañ dara jox leen ne leen ba suba ñu daal di wàññeeku daal dem waaye loolu ku ci mujj mooy fi waa ji mujj rek aw yëf bi am maa faa xawan fa lan tastatia lahu talaba ca fan yooye ba ñu weesoo seen xuloo ba wa uxita bi samarihi yàlla daal di peeg daal di wër la nga xam ne mooy meñ nit na ca la mer la ñëw lakk tool ba maasale ko laxal garab ya walbat yi nga xam ne moo ci nekkoon yëpp fa asbaxa mu mujj yuqallibu kaffayhi di walbati ñaar loxom ya di calcule lim ci defoon yuqallibu kaffayhi ala ma anfaq
ma ngay walbati ñaari loxom.